de ye hiro. Ye ke e kwa e ti nyami mamu. I santi my fange som kokokwa e gwela my dio na wle. Ma nyami o kai ma e go na wle e gole e krevyu ma e fa bladide e jiro ye ma e go na wle e gole e fa krevyu ma nyami o kai kokokwa fa me Jesus du manu e nyami ntipa e nyami ne ma wosu e nyami nwole sapa nyami be kama nawati ablamo edi la renga ekpe la balaba utimon ki pa bebe ti abla 10 fois be sanga wromu bebe ti abla 10 fois be sanga sonmu bebe ti abla 10 fois be bu srambenu I son tin kan klon do gasu ke ya ti abla diwa kuna ka di na wre akan klonia na wre didn sa oy ma san yokpa na wre diwa oy ma san yokpa I son ti manyamie aw kai I son ti manyamie oy ma fitemu se nga mo ti ekpa ekpa ya ke di na wre klenia na wre didn oti ki pata senga bladi wa fo e oti san sakireki abladi le oti dure abladi wa sa oti amwe oti dure yakya bladi wa yakya bladi wa so mo nyemi bobo ouko ojurusin na ma ebuduma yuma nyemi jurusin Yoma nyame ma epa emi Jesus du manu mo iso amen yawo epa iko onye mi o kai kokora ma mi o kai kokora ndepule kan fitile ma mi e ma ya won nyo sesiwa ma mi e ma epa